Urade se ni osisi e ah ende le ba ha ba so wa ya me ba se mi shi no me se mi shi ano ba bi o bi a mo chere na me fami hawi.

ayanga gaza bublo likapuru limamati aya u izi ama ano ye yo yo ama chini ni chini na macho majini chekuto.

0: anim
1: na me me gidi sa 2019 ewa mi adamfo bi ni adamfo bi ntemat nua bi di nua bi sei adwumo mu ye pom no 2018 ha mo anu tuwa jai obi kwa fa adamfo 2019 within a short time na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba ozo ntimi ni nanti bi dan so yesu do we anu ye me ni yesu atsna me ni na say atuno me ni wanti asia ya tuno me ni wanti asia wunti me nso I'm going to go to the house.

ma ho adin sasa me babra be safata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adin sasa sa me beba koma ni ma babra be tenia ay yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya ya Cristo assume mo sama wodinsa ah wodinsa sama ya dia ya papa papa onyame nkokuru boafo ya assume mo assume mo already ya assume mo ate ya yeah.

awurade nuwo wanya wode awode fo oh oh jesus oh jesus meni ati Moses se wuma e din kan no se na e ka Jacob po na obari mabi ne no baba tintam di kodru ade chie trani si oja na yere na japade nyina ho o chain awurade ni one pipe bo ane akom chine ni nyame asem ifiri se wo hunu se e dia na dane soa enye din ya na yedi mpa aye nsisie ni na dadi ti woni awurade kwatentam na trani si o chain ni mono awurade ye nyankopon se san ni de yan okofuo ododuo Israel nyame ba ene da wutie me sa won so beti ho na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so

nyame ampel titi go asame na asame tense na brisi wenyame wadi ayama mi erati.